Ebato ene wiye baby bia wo bia wo temene me mo ha mo akwa ba. E de ba okay 101.7 FM so. Ene eye ukuada. Ene ye Wednesday. Ene eye

Enti onim paboa teacher ni ne na desk ni so a ye hwe ni. Ana teacher ni se ah. Enti o problem ni na ne paboa no se ane. No se ah. Na se wo de enye problem. En paboa be na opɛ. Ana se oh. Mpaboa bia metima sha ba school bia mepɛ. Na se oh. Enti na jesa wo kura wo ni choice. O se no. O se ah. Na se wo de enye din. Germany ntin na nansan wonta ma school na na. O se an se. O se oh. Na den. O se nye bibia wo fere. De bia mpaboa ba ko na no wo hye. De bia mpaboa ba ko na ne nan fofo no wo mo sesam sa wo fere. Nti ana toda wo ba school kura na ani gie nim. To ono kura de waye se eto aso sa be du ba bi ni school kuro be gyai. Na teacher ni se no. Se e kan mpaboa be hye nkoa. Nenu nebe mwa basku de bia dia enye mafato me honso se empabwa bia me debe mwa bia ne se ya brana me mwa fufro kopim se ube yu sku na wako no se au se empa o se yes na ya ma mpabwa bo ye sen infa se enye mpabwa nkuwa mpo ne bia uhiya book bi ana uhiya bag bia enonso so me provide ya ma afi na wa revival Rihanna life no afi okra na tiri hana mumunu na afi okra na revive enkwa saba okra no biem afi Rihanna na asa yi dipe eni age ampa teacher ni busa ne nine size wa no akotom paboa wo ba no so nya paboa ba ko o de paboa mienu ene baaye ene o san di school bag kan no ho se je afi abofre ne nani aka wo school mi ene ye wo beba na Rihanna na take class first wono a ne di kan no wo ba no ba sa bre sa afi kwa de ayonkofo na da oni teacher ni ntem no afi na agro ama na tra mpaboa no ne bag no mpo afi teacher ni kwa timi frɛ no maniska ene wadidi o si na me ba na me ma maniska nti no manidi o so o je fakoto aduane afi na be se obi ne ne wofa ana obi ne ne papa ana obi ne I mean mention it afi papa I gradually wo hwe Rihanna no hwe na kakra ama Rihanna be wi school enti agro Rihanna ne na mabrabo no musa ama me no kesei agro Rihanna nyum to meto nyum ei Rihanna na bloi sesei Rihanna be ye bilonie me no kesei as of the year 2026 year ye wo mi Rihanna ni sika na japade nyina wo kan nyina bo mu a eye $1 billion Rihanna japade ya wawo, asad now, ubom, na ukikeni minesie niya, ya $1 billion. Ti Rihanna tuwasa anwasi, inti teacher niya wa ya mipapa, inti miishi ya nada. Wajwina huwa unimpapa ya chile kwa hini, biko data mnoswa. Ena nansenya Rihanna ninam. Ena nanibuwa papa bisu nwasi, papa yi, ase minimo. Tuwa ben papa no, na papa nise saa, no se ah se na wo kyerade de o se an o se na wo kyerade de wo school we mo se ane o kai akolana ne efere Rihanna no o se ane o se minie no se oboa o se anasa wo de bia me hu wo tv se wo ye superstar o se mea Rihanna no sa small girl Rihanna na wonim no yes minie no se Rihanna wo ye sure se Robin Rihanna Fenty eye wa o se mea o se what unye o se ane no se ye enti wo mumie no na wo hwe wo a wo da school no so no enti Rihanna na wa so papa no mu a wo pese wo be bam no no se unye o se minie no se oh se ya mi shira wate e bia man hia wa anka mantimi anko school no because na me ferry irade na mo so brebrebrebre mitimi anko school a benyina ma ne me ya Rihanna enti papa me wo bibi ma ti papa no dia fi se bia o oto ni boto mama ni bibi kaka se o gina fa koto aduane di o simpa cho di machi wate me srew di oyie bia gya na di machi di papa di na chi wo mokomoko se katawani mo chichiri nani mame wo mo chichiri papa nani a afi bia wani papa ni bi na o se efi na esi wo no ehun safo ni ji me dia chew papa ni se how pa cho fie ni na da ho do o se how odi fie na che me sesen o se me dia che o
na papa na wo ye me no saa papa na wo ye me a wo unvalu se ye papa no me pa cho me die eso me bo papa saa tam no enei wo be hu ni se enye hwe ba saa tam no na eye bibi pa enti me ni hwe de ma wo mpo a na enye maseda

ti me dia chew papa ni jina sa na aye miss finish afi papa ni suit sa akola apparently papa no so abrabo no enkoyie baba retirement a no ho chire no abusia efie ni na mo hwe beautiful house Rihanna dia cheti chenino se wonji no wonfa anyone know papa ye kakra bi mpaboa otoma ne hyeye any school bag any jiwe koto aduane di kakra bi no ene eso mfaso ni efie na da ho no kama pa anu ni wade ache no abusia wei se